0: barikala alhamdulillah rabbil alamin mubar bin lang khabu utan ngi tulmati mura kilfi bi ma do fi da sigirina katra bi dabula mamuna nanan kuin anuy commune wu yahi nanna kona kribi kilfi kasama han transisi mubar khabu ora emission nangli do buriya mubar khabu mubara do wuraba yubohi alaha khimbili anna majiri subbi ka aifu ka aikulunge kwai mai tulumalo nanna anna badudo mento ku bado sinyo ya bado ka namra makondo bratu kai din ma keke na fanke buri katrabi babila kabinema madame konde kebo akheburi be a musa nambitu sumare nanabe ba ndi khlima la sumare wala donc wana kanaki et puis mbargine fambi mbargine bi jisa ngi tam didi andidi sender man didi khono ko makona kha khone mu sheshi kana mantama mu shech ape mu sheshi nan kana kantam ah sumare
1: ala nam
0: mbari khebu
1: aha
0: tana mima
1: tana
0: dimba yako
1: alhamdulillah
0: awa
1: tana nana awa ungaire
0: machine nayi alhamdulillah nga
1: bu ntina tiri
0: nga ala shugo shago ito na fulisho toma madam konde na sabura ha madam konde adama kende nara fam mi fanyi nara akulu birina shobe machine mam ribe ndina na famane ha ina me madam konde atambu ndi konde mara amuri na konde ra temu ndi nanam famba na kam famba muna tankulu me kamara ala mitam findi mbira na kam fam ito mu faisti na mu faiti na bura mu fam o mako ya gine barfa togula zinya
2: marsa degbevi
0: marsa degbevi ça va hein ah dis donc
2: degbevi
1: faut te rire nan naki yemu faut te kolon faut te mambo bare wune aha
0: marsa degbe
2: marcel mara de massa
0: massa
2: aha
1: allo masi
2: et puis ton naki kimi katana massa na kanaki ha a signification na rago
0: ha
2: iyo
0: amisi
2: ama kolon de kono
0: ah eh ama
2: wona to naki ah de ya e fleta
0: to ma ita mange na mama sa
2: aha
0: le toma ina ga masa masagi masa degbevi degbevi ni
2: ah degbevi
1: vi
0: ah ça donc attends c'est la vie quoi
1: il faut se reconnaître
0: ah
1: il se reconnaître
0: non
2: ah
1: pendant konde
0: wasata rinku
2: aka
0: nga
1: non
0: itan na kam mutina kulu
1: wala kulu kulu
0: itan na kama ah ala kimanu na kan na baybelo na kay nanam flama itan na ngiki ka alanta magornu mu bari ira na famanenu ki fanyira kono ni tananto
1: ayo na tu tanga matu dala na tu
0: a den to monta na tananto a kulu dere tambar mana manga kulu
1: iyo
0: abar bo kya vira maha
1: nam
0: mara mofa mba kulu nga nara ibara
1: ko no fangi ma
0: amreta mriyo mufira bakumbe
2: eh adi
1: eh isabari ko
0: soho ene gina ki mushe chira bakumbe nganku de bangi nko
2: baraka
0: baraka
2: no
0: sayno mama escort
2: be ejela
1: ina mama
2: tai perna
1: be ni reja basi
2: amako gachi oke lai sumare
1: nam
2: lai duno ye ngowal baya
1: nam
0: yo
2: ega gati majur bati maka
0: ala duro ha ko bir kayinan tanna
1: ngoga
2: jugo multi
1: munya wonga
2: kange ka botto radio sole fm mago pluma khlo poka klika belo pekre 93.5 katrana gake ka katuga ka kalugo ka emission e yola hu oki ali ali ngopa ariman ba ariman ma ne papa ba ma halo bo lai duno ka manta boy
0: problem yo
2: na fakas pelinya ga pali
0: gala nas ga ire
2: ina
0: nas ga na mba na ma gor mamba ma akika na da ma sofa ngoyi
1: Ah,
0: non, jimun tambara ya bi ma ila ya rabbi dunyan ka taji me ga mane mun ba kul nan ga tan kul ma mise la ma van kul
1: wa fe ma ba
0: mina ya ma
1: ndi mo wa fe kui
0: a de no ndi o mara na firi nan pira
1: dinga na firi
0: na
1: dinga
0: na
1: firi
0: na firi tunira
1: di fa
0: o
1: na ngutari
0: o na to meni na nda na ngurugi o ma mange
1: nam
0: farne
1: naloré
0: naloré simiti loré amdallah dar salam
1: la te gotimo todi
0: niri la te gesotori niri ni loura kui ala gane mema
1: amen
0: ala ya fima
1: amen
0: mangera santungui na masim fine anyo na population ma afina kan na bahi atanandiri mbono ma information na kan fidema
1: nam
0: mere nyongo mayingi utumbu na rangiki akoma ne akani ngiri gbete
1: yo
0: lagina kara kulum ayoge na rangiki atone nara
1: namu
0: ibarame boki na ngima afindi 5 mètres 10 mètres ou 15 mètres là nyoge ibirin koma meni asana
1: namu adese
0: adese kono sana kasana alima na akuibara yala tulu sende nana machine machine de nana ne fansa manena nyoge na sa ifa machine na e madenga e madenga e madenga na madenga na kan naki na fama wuye yinde nan na mini na kan gli gaz na gaz na kan naki na fam fin fini mana sira na kan muna fani nana
1: jusi la ginebe
0: na kan jusi na fan la ginebe ba ya ma konto fliki e ngo ma a ko fe na sa wu toki akani amukoma aman lo ma meni ne
1: yo
0: ana ya mana nde e manu alo kodwari na yang gbenu gbo ibe
1: yo
0: kono kodwari araba ikine uma premier ministre siga ay to ama sabe ne gbe yang bo dangi fe ngumbira wodi ikine
1: yeah.
0: Ina wodi na modi nanna fo ngana information sa ya ma tuli
1: yo debana
0: bogi na nga bogi na gema asa kui ayala ayala nkima
1: nam.
0: Inu forte na mfama wolidi ba forte fane ina ka sanayi be ina ka matu wali la garaba kana re na kan na bari vraiment ala ka mfama nyondo ma ala ko den na mai ki bartudi gi bari ka tofa ala ko nyoge ka sigameni bari ka fe barbara ha mba ka prefa ala ko yoge ka sigameni kona krita na fente fe na fente fe me isa nyi pa nyoge mu ko ma sigade na mu na sinne na mar yoge fandu tuti dera akolo na kan na raba una fala na kan murabahi alo mula fara
2: la duno e wala bonge ah sukala kama kinye boma kaka gulonga kama ninda nanu awa hibul ngelenge hitre hibul ngelenge hitre go gungu namu ne namu ya balma hielu Dar es Salaam ke nange ye kala yoro epuna programme no wangu na ye bi ya be elina i enu akpelabo elina edi pelabo epunongolo ega pele gulu ka ye kala kaka gulu nga ka magalati hakle de ka galati hege die die apele takpele da ma barito de kala o ya me wo ka kala na bu hakle de kala garana
1: na wole rafa
2: aha men wala nye lila gara kaka gulu nga ka magalati dolo li parce que julu ni halga no adie dalwana da garati kona giba aha est-ce que o paquet ya plenye Dar es Salaam we ekati mahalbo kona krika ma yekana kona krika kule purple ya baka ka gurnga kama liquide kamu agala di dalu wakana bada de da nuati tere de garapu ju garati apuju kaka gurnga kama luweta kaba zige awa ya gbalma lulu kapake kulona no kipake kulona e kapako matre ngolo la guinée le nipo yetla netmal ba toba parce que kapake ni nu apano no nu ma pa ngapal ma otoma ama kaka goro kama julbo tere e lay duno
0: sumare
1: nam
0: mvanga ndi diko
1: ntang ngono ne president ma ama ya dumbuya ki vain njema avant tanya fa akulong atufa pouvoir colonel lan nar ndar ka mvanda te colonel brado no abran tan lu colonel parce que general ha antam na colonel ne yanda ka tam fa ngati general bra même
0: yo
1: e wumbra ira ma signu konsa
0: yo
1: ina ma signu na ki
0: yo
1: legine kalam ma kan kulung
0: yo
1: na nyoge
0: yo
1: yushina ma
0: yo
1: wontam peuple be
0: yo
1: ayusi ki gbete nana
0: yo
1: kalam na ara balu ko ran tonne fa malude wumbe
0: yo
1: aluko na kulu ma wule wara
0: yo
1: tike se ka fe na la ma fe na dam fi
0: yo
1: men ga se bara kan fere tungu ne tam fa ma
0: yo
1: ha ne maluko ma wure ga ba se ka fe
0: yo
1: a to farin to farin ne mo shogo
0: yo
1: Haya tu ne mou faire,
0: ça va t'embler. Yé mou faire quoi?
1: Tu ne mou faire, t'as?
0: Yé mou faire, t'as?
1: Donc, le fait que vous avez dit que vous
0: avez
1: dit que vous avez dit que vous
0: avez
1: dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
0: dit
1: que vous avez dit que vous avez dit
0: que vous avez dit que
1: vous avez dit
0: que vous avez
1: dit que
0: vous avez dit que vous
1: avez
0: dit que vous avez dit que
1: vous
0: avez dit que vous avez dit ba li teja sere mala li kala
1: nam
0: abana ka yoro dagbe wule to kumra yede ko menta minenya akantro
1: nam
0: anna to ko menkela ayay sina kaliya juna ala ko wuyeke kajira la gine kala kunya matuni kwa tekela ben kono koko wadi
1: nam
0: yoro ile kakanka la dan yoro do tono ala
1: nam
0: ba wuye menye bolado nanka maku gazi udise kura yere fanandila umen wuri wudi fanandori recupere kabla butey kono udi ke fendi menda ke jamana kono ndi muna fanso dana anna kabine meni for septique a kuran produit la anna kabine mena a gaz mena bola wukala moma heredi nala brake ni subrake jamana do yeye uitaire tun kabun antani di me abela dana yo la dantoli ka kenyonyon ndiadi ka keyro di demseni kamre ni di se wala famme mo bay jere di se wala fana ka wajiri di lanka kuluke menda ke fasu di se la dana nyamenka menda ke jamana di se da bena funye information di moima moy yo wulo ba be kono rofline moy nyakene akuka kanka kenyama
1: sumare
0: sumare
1: alais
0: mari débar gay ngambi
1: nam
0: ye xamé na ngiki ana ha gine bar marié kono sané ha marié
1: ala futi sabati
0: sané ha marié atana ni témé di réviser ma atu témé di réviser han témé na gay xarana a gay nan nan na na ga famille na ga fala na ah di tam ko fayni da mo ga di gine fi na wati ma ana ga ti ana ga di fi kono angamunu wa mafiu
1: nam
0: akana di fi nan gine no kame ga mariage xambi bar di gine kirin soto di gine na gambar soto kafa na di soto
1: nam
0: nan ye solo firi nayki amudi bate bari
1: eh
0: kono e loje de na re gine ba nan na bangi fi gine ma amam fa binye tungo afia amorima ama sabra na non dinara ibar findi tu muradi singira
1: nam
0: ina muradi mariye mubari fima imam famali awalli soto
1: sobot
0: nanga khamenga nanam fa faqi fa kilifi kharira
1: nam
0: atu faqi anun kuti nam faqi kuti munduara anun gine gbeta nam faqi ana hadi ba non num fangita munde mu sokmandi yi gine fi manetin yi gine fi manay mutin kayimu yi gine fi ngalam faqira mu hakelube ana den na ngi ki mafa faqe sabu nya no makilima ba faqi lor na re anu yi gine ra abare yi gine gine nu na walidi kono xame na ga telefoni tungu na ga ga gine xili ana ga na den na ga ki ananga bar fa problem betera di ananga bar fa problem betera ana ga na expliquer a ga gine be ito fa bangi ana ga a nga na mfaqi ki anu gine afu nga fi aga mafin aga faga fi findi ntoni na findi a fagera ana tangui nan naki a parce que a d'ailleurs itandi bari folo ko jinena ma ala nen wi gadi bari folo xamema bari me ay lan ne gay afonga fi gine singi na gabe ana gabali amara kono ali sai gine fimma amuluma be de amuluma be tandi na rafi de gote fi na wayanyi amugono khamema amugono amatu amugono amatina aga ya mori bir na bari na wayinting fiara na bara khamesa na dinde aga li bara nyere na fayigi na fenya munu mayigi na singi na kake ha mukata alugo mbala me fenenna num fanya na den na ngiki kai gine tungu ya na gafi mangwa magine na ngwa mafunga twa falage afunga tungu ana na fandi di fankoro ana donc nga fa radio soleil nga fa lo be o gara a fa la yama be yama kan nasi nlanga na kan naba e bara me nlanga na kan naba ngwa yisu mayira nga wa yisu nga ida sina ga ma dangi berse ku ya pre manga fa lo man ka wi nga wa ina ida
2: eh laidu no
0: yo
2: ku pil ma kati
0: yo
2: quand on parle de radio sur le FM, ne parle pas de Kukaba, il y a un appel. Il y a un appel. Quand on a dit ma colle, il y a la colle qui dit qu'il y a une révision. Il y a une révision. Il y a une révision. Il y a une révision. Il y a une révision. Il y a une révision. Il y a une révision. Nous les baya, pas un remarque, mais à quoi ma roue, coucabo, à gagne à quoi mais, et pour l'unenier, mais écatine, nous en welcome, donc et de l'unenier. Mariage de reprobati, nenu nan, et si, écatine, grenou, on noir clé, but you, nenu nan, et si, yamane, ma a, yamaha, balalakli, kaye, a walker, nenu yak, balma, et balalakli, et de reslipoye, a wall, et agati, yaba, un moye mawa. Yama dron nenu wono ade dron banye ehere kele ba totina ba wa akaye kulozro no mahara bo kulozro no wokuye malope kele ma panga to mai kuka ba ilahu nenu nan epinwa okolokole edere zronu po durkele atere yala bo matre de po du loga clan no nye de gae okolokula me haba ba ke anye wula me haba tre pour banye yala woni pinwa edakbal tre de po lo dona ba die lo nen yaba no e jronu ne ahie leta anenhe apala panye e mwanene no ekati no ne e goloke na no we ka penali yaba mo mai ma we panye ngamu aneno nye e ma voyeli la blu ele enyaka yek de enyaka entina ne ngolam pada ummu ya yakama oneno nye po antuka nguna plimana juru wanwe nga hai lana yema nye vokele ema hwale elve ma hwale elitina ele ngola lana yema nye nguna apli kele yaba ba emoti ne emoti ma kwa juru ne etokpo huya ini ya tole yema ne a ngola pa problem takwale yema lebe pala yema nene kaya ezege pala kla ya paye ka ngonyale ya batanti di pala nene e pala e ngonyala. Parce que le bas de Nemo, Yama, Enia, ou Lodak Balka, Alen, Mane, Akaloga, et Balatolo Zrobuba. Il y a Paligurbati, Lozroka, les Kanye Apa, Yabahakele, Nenongamudi Mawa, il est à Jurukele Boyati, Vopakama Pele, Vopakama I. Donc, diga moya Brain one way, ou Paleb, parce que Brain way, Mwekati. Mais, Yapalma, elle est pas là, et nona. Hakele, je ne peux pas appeler ma. E huama enene ya hege ya ngene e palai I aga yipo elo nehu awakati enenu ya lbulu eske aka nenu ya lbulu aha ne kapa ngoma kapa huama I alala yipo elosu donk hakele kaka gurunga kama jurbo kuye yoni ye kapo matakabo kakile takabo pele mane egala wakaba ziripake ku numero atakapo.
3: Vous écoutez un programme en rediffusion.
0: Tabarikala. Sumarisa ninyo kumadima.
1: Wa mandi.
0: Funya latami mandinka ima.
1: Wa mandi.
0: Keni, akamri nina matere wati mena, lili tere musudu makrana, kakra revision buluma. Akadini nkraha, dini mbana krana, me dimsu nina mwika eka foku, kamri meni ni kumo bedebedeli. Kumo disigi ilalaka, eka freke, eka idimsu takadama. Me dimsu diama, kadimsu fudu, me wati la madia nae bedek bedeke me akoninka dimso fudu ne dimso faka bongelinta ka di a dimso ma akumra nindini kema aku ayai la dunyoro teke ya ayodo dimso ka dimso dinke kilinsoron dimso kilinsoron kaito si wodo anamso korona da ke namso korona da kabo aibada anatola anada musudu da bulu aka dinkema akumira na amra na musudi nyafe yafudu ni mani mfudu nsile nane ni ndafe ni mani nta nabe na mfama ya lonka foka sababu ya bone ili lido imi songuma kanje bi menkala uli na kela me musu na laluma wati mena musukurobana laluma wati mena ndi musu ni akatele musu folote luma musu folobe da dimsu klinso do brasa ngurum la kedu gure maso da kodo musu koroba ka memma ni nte yako a ne fie musu lita ala ko menda iketa
1: abako
0: donc akadin ke kli kwabra na kwani musu bra na kwa ireta kuma chama no kufa fudu
1: nam
0: ke ma fimfo ke ka musu folo kli
1: nam
0: ufanante de baradia Eh, akun na brana di. Naam. Nana nem problem ni lai kotini kotini akun mani Kenya lo. Mhm. Me ama fim fanye.
1: Naam.
0: I don't luma.
1: Ah.
0: Ke ka musu flokli. Kala si. Ah, Ibrahim na brana musu di kofu nyafudu. Kuni mafudu. Kuna sara kwa bora ndiliro.
1: Mhm.
0: Ukuma u akufo kuma kanka soso. Kofu nye musu ninta. Ne do nye fame ni vraiment ala makulu sona yama. Bi neni de fudu ne. Amusufula koko a ako problem te wodi ako na ku ye musuta ako ata ait atetu mrade aitena tulam lumaya luni mfale ka duma ka bunyata ka dile makuile ni netale luni ndi me ile tena tulam luni made funi wada musun na gi ayro gode ni tena atala me ke ala ka lon ki la ka lon ate musufe ba ala shwate
1: fe
0: aya fe kala be akani me abra kono rofli ku moy ba kole anane soleila uliro kana kala moy kodo kusa moy ya dagbe oho a bulu me mana kakan kambrike sumare
1: nam
0: mba we so yira
1: he ladino
0: nam
1: yakulu ntam blem mantan de tabirim mosono muso mo tambirim kuifa
0: ka yo kamela kana siraba
1: ha bari eh akulu to mire nde nana e ga de ga ya re masige e ma kia kulo e ga le tuma vin de nan kui e na tuna vi kui sono nu mire ga malang fa e ka ni tan jaku ya mi sema ama kulo bangi na kan naki a ga di ga mona tiki a kulo sa bu ina kan na ga di ga niveau de vie de toi ga di ga di na kire to a fatanga na gidana na na gidana ga mirina na me a fatang a ga di fanga di eno a ga lon ni da atun te me di lon ni ma ne ba rafang te me di ga mirima e ba kulo te me di da fangi di di ma e ba dari khay do futira ali me bore bore kulo do ko sanse mulu mana
0: non di
1: ni la ganyi ko masa mbare bangi tungo mbara so magina yi katara bi madima madima e bangi fu madima katara bi ima e ka futi alko mon tollu ni ngora yo do wura ko no wuka vide bade afira on wuka de pi hangatan safa si betera a gara so na vi la vi longura nye ako na tan fi betena ni na kuyi di khame di la ma ga min siraba nye ndan kiring la ma bi fika o nga so
0: a me ra wa yi fala e mo nta ma gore mana ma wa na so gira ba na ba ba na ma na ga mfala gibe
1: a de
0: na yi
1: na ga mfala ga ma ga o mana be
0: a de na ma ma ga hunta me
1: wa
0: a ko si ga khili na yi da e ga me na na si fe ga khili na ga ne be na mfala ma o di ter ga khili na ga ne be non di mo gibe be yo mo na mi gibe be wa yi fala ma ga
1: ya kunyi
0: a wala
1: e na ma se manya
0: atana na ki
1: o nga fala ji di be a ga ala ala ma na ga ne ba gera vare ana rasin angama die aga dogo eni gine so aflo kinere he gamarie hase daga ni ki bangin dinu sfere yone rendi aga bring sto ki masin angabe nda rinto iki lu iki sa bu dan lu iki ka fara ngaye ba mpedi mele mai sabu da
0: khali abari birim falape inga khuima tangi fe gina kerenga fera na gambar di kerengan sambari be di gina na galu ma bangi naskama mri batte na wanye ba tam fenda hinara nyala ga fornu na ge ke tongo ma mi be
1: ta ko yemuna
0: hm
1: kame ko yemuna
0: pe ina nan fala ribe aki anan naki
1: aki amel ko la
0: dede
1: ko gina so na di mudang na kama
0: ta di
1: akali mudang na kama di kerena
0: di kerena aba ko tabari nya solo vere na ikia musse barri
1: abarba mo barba mo na kolon
0: ah ah
1: kono sinden
0: ah ah
1: ntan kama ya kunyima
0: iyo
1: ala ga gine tongo
0: iyo
1: ala ga tongo fo di gine fang onda ga tu legalite gielo mo na kan da kama no mara di gie na manga ababa ka ke jerede ba muta ngoni ntan baba ga de ntan mo ngoni mo ba mba di gine singe atra mo ka fe bin jere mo
0: la yina nara
1: mba di gine singe
0: na fang
1: kan la kipe centre meter et mbar na masibe da atra mo rafel bin jere mo salam modu
0: mba na
2: la igno
0: ayo
2: juraniye
0: na juraniye
2: pal kama nye
0: ni te wera mai
2: ko na
0: te ki de gorogo
2: o gora mun nena e gorogo ha bakana
0: yo
2: e yal blu yarbulu e ka gati ne won ma ali ele nu pe pe pelu ne ma ho ma me won ma gbalaka ma pe nu mo kala ha kele be ha kele do gana gbalaka ma ade mo nu wol wo ya me olodi ya pelu o won la ke ya ni ki wala ke e do ma ma ba e ga cho be en dro no nye won wo ni ba e ma ha bo ha kele ba ye gana ti ha akaka no wal ka kamai ina no di ato pelpa mal kleke e kuma traka ne no bo halga kol mai ya pallo da palka ubi a modie kalka halka kudo kalka halka ba pel ne wujur takal ali ya plati no ngkala hakle ya ga ya ti ya ya hega na ya pa bai aske e transport wenye e baba adagama no di ba adagama ne no mo malta no ngkala apawia dok ngwa giga mu manye e kan ne banye ma aka eka lebele
4: na mane mu wa fa mane mane mu
2: ko ha ba ba ngada
4: ina mane mu di
2: lais duno gididi gi ma gi kamena kan won lexi
4: yo
2: a khaf la ngabe na ba angajibe angaji sebi din kolo ba voyage murabaha
4: kha kolo
2: ando nana tak a khaf la ngabe nda eta no ma du debi hangi loge ki wa inu wa lo na ngom ma ko no wono mi na safari mar khi sa kan soyer among ga bakia bili a khay bili
4: ma nga fanda
2: ibaratu donc ki nta mane gigi di murafanga ma kanu rafanu angama bene habu mbogi ne gbete baki fe fafe asode ahadira ano fa kolo nadi kere na tire khafie bilim buma ano fa kolo na na nadi na wal destore kina re ana fanyi na kai kitwa na bil store kina re ano lamane no afla parce que di di khagine khay mamadi loko kere ama de ibira loko kere ka na mane no nabe mama mamadi fa kasteri fibe
4: tabarkala
2: kala mama mamadi woni ga khame wosga jibe ala ka fere fi uma wosga jibe gi yama na gbetema ala ko o hano seri nde badi iyo gine nde nana e no madi bardi e no di kerem bari e no masga de hanyefu hanyefu ala mo fa gbete so yi be ala nana gine ba gina mundu na to na ha mama di bardi
4: na ba ala to mar na ki ala to mar na ki Iba na fala ka
2: iyo
4: we na sourire me ma itoiki
2: we mo ge go we ma fure to na machira na fi ya bifa
4: awa ti a intere
2: aha
4: sumare
1: namu
4: di bari kono ah ta mu se nya ri fiti fiti ma asa di bui khali yati
1: nam
4: gi na singe na ngiki awa ma ga mori ho ma a kolun yati
1: nam
4: aji na ganye kindo ri ko mo kanunte anam ma
1: nam
4: mba to ifi ma ban to fe
1: nam
4: nana ram bang fe fala ko to kham mo fe no bang fe mo fala ma
1: nam
4: afala kere
1: nam
4: akolo di medini da
1: yo
4: afri yande
1: aha
4: ala nam ri tongoma
1: nam
4: tamu ne nyala ka for wali ki mulangi me
1: nam
4: imanya ko
1: nam
4: ala
1: nam
4: atanan di fi ma
1: yo
4: abarka me
1: aha

0: 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59
1: Yandi ni dara mini di ma kata ge ba yin da muwa mu wonga umpa pala
2: ah ka yi kala yi
1: ani mara di mo da ni na ai jala ka ni tanga di ban sema
2: ha ade ah
1: ala ani na kan ai di baru ke mo go
2: jadi mo li tando
1: hali ya ani na mu kan den ya de ha ha ma
2: fe
1: ka ha di ko ni sa ya nyo
2: nyo
1: mara wo ka bu mbas de mati ken da bilen ka bu
2: aha
1: Giswarin dembaran de tonu.
2: Nam.
1: Tan naisa gina ma galina, kele fe ko sanda saboke. E fara kaman de ko mayembe abe e fara ala mali. E to fara?
2: Nam.
1: E na kuru dera, e na beti ba kolo. Mba nana nga fala na wonna na ba ma wakolo.
2: Nam.
1: Ana antan ala mali gina na ganna.
2: Nam.
1: Naginana nanyira beiki wotu labba na fanyi
2: mhm
1: ditte barimbe
2: nam
1: adam wali ayinana
2: nam
1: gombarimbe bela gatun gombara safari ntanu ba woka katumbe
2: eh
1: mbara gigina so waira waka ati magbata ma wombi na gata woka na iki yena waka disposition
2: nam
1: ayati magbata ma alamali la ba woka ara ala malina na ala ntambali na kana na ginana nyira be
2: mhm
1: bayo kono angaira no
2: nam
1: ngayo mbari gume di mutuga manga guguma kono ndanda gaiki igunda kolon ndanda kana bera mbanga bangife ma be ga yinya ma be ga yiki kenno masaga de kadi gina ga fe ala mba fara kai mbar fa ga ga fe ala ndan ba kana ta singa bangife Tana matomo sono ginana matomo sono ngalama hado yikana goma tana matomo pakamula magado yikana goma
2: nam
1: na nayi kidanse ana yikina raso yifoera adam anago dafa ginana ganeki
2: nam
1: ana yikina sing afoera nimi samane
2: nam
1: paske na yikina ngaiki an a al a ina lan ginan dan andambar dai di keren na kan soto koi
2: nam
1: apali fala ma fanki dira ibarato
2: nam
1: awani mi safirin nan gunsa ga kana ma ga kana ma yi ginare su aji to era de
2: fe fe fe
1: ina yan ga wa ni mara sun dai amura ba ma dan kunni wa to na da ma nan na sun dai an gon ga bore fa ngoira ma mangile ma
0: tabarikala 628 na ya bi ma ya barge a gaglin na gana gaglin ma barna fala 628 93 59 ndey tananyia 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 nana gana kintan nan jara ya rabiba ma keke ingamara na binja ba ingamara suma ngi nan fala be ya
2: nam
0: nga ma ire ma fi ma mi ru matangi ma
2: nam
0: Diembesa no watinde.
2: Mhm.
0: Gina na kam faqi ka khali manara.
2: Nam.
0: Akuluma. Imembe.
2: Nam.
0: Afriandi.
2: Mhm.
0: Ina gena rafeu. Na. Imma situation tankulunka. Na yire na ke ngwanyi. Ngwanyi nara kono ngwanyi famara di.
2: Mhm.
0: Ngine.
2: Nse go bet na mbegu.
0: No.
2: Ko ngbe mara.
0: Ngbe mara.
2: Mhm.
0: Idiema ne nga bangife. Nyala for no mana comprendre.
2: Mhm.
0: Ina matandi modi ndira. Ana findi fira dami barsaima
2: yo
0: imembe mringa na isoto ira fama dangi fe sebir na noma tantandi
2: nam
0: kono abafe tantai ku imuna raba ma hurtari aradi imara ba ma wasunte ya fanna alku ina kasi agasi
2: nam
0: situation nara koroko mais den na gay lañu munangi kagili na gamini gi banki fekui
2: nam
0: na fa ngama senga mebetu kiti ki dog ne keliti de
2: nam
0: loko na gam mutura ka fe bata so wonu yigine ta jaisa mane tande
2: nam
0: tana yo munama parce que na wanyi fala fine ba a kolon fe na kanare ginara gili bo moli na kana tanan do ma akal kile ja banye fu sana gafa amam fa resultat fa so to nye fu ngambira ye membe
2: nam
0: itanga di bari na kati kanke moli ndira ma findi binje bijera ma findi sesera fa findi ya wasira
2: nam
0: namu daga na kide ari ntanto mo fa
2: kolon ifo mo di bari
0: ta kolon kama ra tonu di gurta ya lonta adi
2: tawon
0: tan mina fe ku ilu
2: nguru ku irfa irfa ngene ngala
0: adi na ngene
2: nguru ku irfa ngene
0: ngala na mina
2: ta
0: kolon mugru ki
2: ai nguru ku yachi
0: ta kolon mugru ki kolon fende na bia nangara di na mfima Iramé nan ila bam na mara bam obirin jagori
3: e laidu no neni ed kapala d'abord un da juron do di kolo
0: jita wonu wane fanna lay fanga badi sa fe situation
3: no wane no kon ba laidu no e sa fe gine na kan nak enu khame nyam me gbore yuge kolo gilar nyam ri mu gine fema aha di
0: e di
3: e piana kina ka gine na kan sa fe na ki aha ka sali kolo mri na rago ana ma fade aso kana harge
0: ho ha gine gine fri ya ne ho ma ne ga discours na ya
3: anye
0: ayo ta ga discours na na ki
3: ana ma fade gine harge ho iyo
0: ya wa buru gine ya
2: ne ki ni ngaren ko ma gira di ni ngaren ko
3: e non na bore e non na gine na wal se
2: ya ma hari dum fe ne
3: e fili na wal se
2: ga di mu na ba
3: iyo
2: ha dum
3: iyo
2: ma di ba matan di
3: iyo
2: ma be
3: iyo
2: in ko mo na no na ma to ma Et mo semme be.
3: Aha.
2: Ko non ko magadi be. Wa ka tungwa ka sa ka sa.
3: Mon frère yé. Mon frère yé. I ka dem be ara gata ki na khem. Harmonie na kana o ka bang kwi. Ah? Se fa yin re na na ne ki. Yan di continue na ma. Afle inga be. Inga na ra go i mo no ma na fle dem ri gete nga be. Alo ma di afle ma mbe ki na khay. Donc afle inga be na
0: mama. Mo ni bay de.
3: Mama. Mara ki sa kan so jigine yi. A ka bilen kharira. I tan to ara in was ga fe lo go yolo. Il was qu'elle fait belle donc nafle ingabe kapel ma 628 ba 93 59 35 julo avatra kaga 666 93 59 35 avra que 657 93 59 35 aha
0: ober non ober tourné han ober famma biya
2: non
0: ngi nafle ya C'est fou et c'est pharma, akimbele c'est pharma. C'est mon gros dunia ma. Il voit ce radira. Alu agbima. Dinga yomuti mara. Il m'embe. Kono. Na falebe. Sumari.
2: Nam.
0: Ginana la concorde isa ma sanya kiri. Fendi ma. Na fe lamba, mulamba. Ira lara konkori na kan saga na kadoga san na fibete ma
2: nam
0: na occasion mi ma na se mane be karima ara mi togo ne itam fi ci lombali itan yete kulun tari itan nuntan ka fingaram fi wono mburura wondo ko heri na kan kui asabu kile kan bana ma imembe
2: nam
0: nondi yo e bana ara baki nondi nara me ala na ifam ba ya mari ri akai mo li fanna ba Ii membe, ndaga be anamasi anga gasi. Anoma angama mente metiri. Seru kita.
4: Aila emission.
0: Mba.
4: Alo.
0: Nwale seru kita, ina nkilami.
4: Wala, ina nkilane kumuyale. Surimala.
0: Antolo malo nila.
4: Aya emission mradianya, depila bina ina kumakana mena.
0: Mba.
4: Jama emission nye namale me. Arfati kile hangili kile mofila hangili kila. Hangili mene la. Mbale madu nuka fonya mengi Sile mba kenya si ma iso romba Iso romba pake konfrontasyon na Yama dine lali Na alala aite aite me iba foku ya ke forse di Jusudime me udi
0: Mba
4: Angu kima kronde Yama dine kona udi sabule na mbulo di Jusudime musikula bi ipa ako Adi baragona sura menta mini wula. Adi ani muso muso do fana di vive kata muso do tala. Ni ba ke bala na bulu. Ni ba bulu aya aya anala di yangini na mala di yangini. Ni mu mona rama. Ya ani ani muso do ala di ala te atena ala bana. Ni ba ni do kuna yi.
0: Mba.
4: Aidi ai muso koroba madia na te muso fe fu bulu mai muso koroba madia na te muso ni muso koroba ko kati ni ai muso ta ya bla lu brema ta ko ni ape ji su ma sura ai muso ta ya bla lu brema no te to se la bla lu kono ndo ai te na ape na bo ani te muso do li kala fana
0: mba
4: bu me ne bulu ule ule
0: sabar kala barka sedu ke ta iman de mansa 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Bernadette Iradi nantanako ntamugurukuko konatu dinero nare aita ngui mura sabatima mume imagine hata nadi mena masimme ne benga bar wo yende fala
3: Yusuf Konde ye
0: Yusuf Konde
3: al al
0: imembe na masimme ne nabe mba wo nga kontrar tungu ginena ga awa magame ho manu ma bana ga atte ku ina dogona
3: mukina madam Konde apa
0: madam Konde
5: alo
0: madam Konde
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
5: salam.
0: Ma ko mi fala ke beto de ka?
5: A de te mu se fala banya langa donga na ko no na ya ngu to de. La to ya.
0: Yo.
5: Suare suare.
0: Ah na na ah.
5: Aga umbe.
0: Mba.
5: Ma yo ga ma wo di sere bi de zabu.
0: Awaye.
5: La di do wala an fala fala suare ben ne de rago.
0: Yo.
5: Dinu boyum bo mengave
0: adi
5: ibara gabirin faladi wala mamuga den nam de war na fala lamma
0: iyo
5: iwo yang kina ke adi um emisu mai mission na me harya ginati
0: iyo
5: diwo ma ingabe don ye sabar ji ya tara
0: iyo
5: dirar yan na nanga sayinan bumma
0: iyo
5: an waya ga ta kana musigon lima kana mane
0: iyo
5: donc a hatuliti mission na wala kam fala ke gabiranga fora wo emfani fala da ha irin na ba mi bura den na kanye
0: iyo
5: don ku na ran to ma sheri koko go
0: abe ya koko na
3: ale sheri koko to pale
5: ai wale ma
3: aha
5: ko ta ba mi ni sare bati di
3: awa
5: oh wala yo
2: madan kwande mama nya
5: awa
2: ah wallahi adama kende ni da Mouin wal samane ladno
0: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Nga fe kerem fala kame bin medu niyama
2: Nam, wala ba
0: Ala nama kame yulu position de ma Ika gine na yi Amu sese kanarima o na fanyi
3: bo
0: amu sese kanarima ayubinyari amu sese kanamima adibare ribe na sese kanarima anyamu dibare ribe kona nyang ira fangi
3: eh la dino ndakabule ba
0: ndara meki mama riba mama riba
6: we hello
0: eh salama eno wali e mo gelefe minde
6: ni mo ni pesu ni kitena
0: awa mo tuluma tigira
6: Ora gimi so a ver fama.
0: Yo.
6: No biren la goma o tane kay di matin ma def.
0: Nandi.
6: Ndan la ngando e fe goma.
0: Yo.
6: Ya ko lor khame era kiri na inga sa ngi nam buma.
0: Yo.
6: Khasali ira fa ci kinema.
0: Mhm.
6: Khasali ira fa ci do ginema.
0: Yo.
6: Ora le nam
0: Mamariba Mamariba
6: am fatu godi
0: Mhm
6: la balle nan so nga ka ni mene u be la fara de o ga do go dire kere
0: Mhm
6: ha memo lamba e renga o yang wela bi lo be a fala na nga ma me di tsiga sa fa kora
0: Mhm
6: nga tiki to hema a nya re go so so ma a so a ha di ta
0: Mhm
6: tamara ginama horulu lanfena khamma Aginevan Vindera le Mara parce que Michel Miaine, Aramela, Aragine, Aninando, Sola, and Faro.
0: Ah, non, Mado.
6: Donc, Emule Redi, Ramera, Ginefeyama, Abara, Bebe, Marin Jabarafa, Ginera, Angafi.
2: Six cent vingt-huit, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, six cent soixante-six, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, six cent cinquante-sept, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, six cent cinquante-huit, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, six cent soixante-six, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, six cent cinquante-sept, quatre-vingt-treize, cinquante-neuf, trente-cinq, Soumaré.
0: Kobiri. Gira Sofi. Kobiri. Nyamuno ma loje den na den nare. Ibara kompra. Nkata manga bangi fi. Etim fe inga ga wa gira. Ira boye sa. Ari mu fa na fera ba na fai be da ngife ga fala be muti.
2: Na de inondi.
0: E membe.
2: Inondi na mendra.
0: Afala fe.
2: Nam.
0: Gira ga dube. Gira ga siga. Ne va gira. Ke fula inga be agine itanga lube gine gasiga inga mane be karima na mamubiri ngasiga
3: iyo
0: ngara usiga nuna kirimara na mana be parce que ina gine moli fin ibi inga matandi inga fama na kulunda na mara maditi fira na mufa abara nguo nguo ya batu megele tamura fama parce que kama no agine singi na kana bange he isabari itara na fama kononga na irago alu ngai feng wallahi na turu ya isofeu e manen be ham furak ne ba na feng de na na du na ne turu mona woni itaji kanto man to ma yanyina na ko na sungi mi tanan wai
2: pe alu ko komo so iba taka
0: ah isabari
2: alu ko komo so iba taka iba sa tangi ne fa taka
0: no ituru mona
2: na ko ko bo deva
0: kame ga strategi nan jina na ga mura fa me ga imuna na ga ko ko bo fa
2: abo ne de ndi ala ma yo ndi ala so
0: no me ko ko bo ma jina ma ai to wa mama to vera iku mi ngwa mu yoku ya bo ma sinde mpa sa fe fe ma ndan to wa ma yoku ma kinna mangas na mangara ya gi na kere wali de nafa ma gina singe yire yire sibri ya ni na kinna kili kana makat ni sabari be na ma sem ma yibe aga muru muna mbe na gina do wana du wona ka na fa la fini ma rumor na na pe yonga ma gina da wina ra amane be na ga henga he na fe ma ku ibere fi fayira bambe kono na kameta na kai kinga kilibi ba jangu turu sotoma gi khayi mumma ka de ba si ba bar na ba aga yo mumma amuge ma mumma amumma yere ma amunga na restaurant amunga na maiki amunga na maiki itam vinima kolora nanna ikelma ne yetelana kama fa mo ne nanna kiko menga ba muno ma farde na la ritam ma madibar matandi parce que problème na de dagay dinga me fi aga dira danger nara mribe nara kolombar mi fe na kanare imembe 628 83 59
2: 35 656 83 59 35 et ce faculté gars faculté là il faut le bon marié mais nakoma boma eh ndanga waye dambe ngafla birimbe ala din ala nga fanyi fi birimma
0: jigi nani munyago
3: anyago
0: munyago
3: anyago
0: otana ma
3: compre la dino nene yenni wolala lugwe ni wolala lugwele akaka ni lala gwe duwaye gage anu wolpage dabar nokre du golonte nene turu ha hoela ya nene ala no gaba ni ananga lolokol kati anoko lelo anoloko laye hu egen enia hu elaga edaga bo second no di waloma la do no gigine anyaho anyaho di pastor haidi na kaiki dume dinar sindi awa ma fe na gba ku fe na ma sitadi alu aha dume di ya
0: agine
3: iyo anana
0: agine ya fe ku idi
3: agine firi ndoko na e won bi ra kolon gine kene problem na neke atoje gine firi ndoko fe neke bidon wa ma ahara fan khamema donc bir soma amina gbeke ya aha awa lohonde na alisono gine falu die falu kamemu be ibaratu donc woni fera bama ngine fi fi ma ngine sa fi ma karamu ngine fi fi madima gimu gira ba ha mu gira ba ha e sebi na ba na afa makina re sebi na ba ha fa na ki beni i ha gine gbete mo
0: tunga ya sa na bo ibara huko kaitan shuara ke lolo kon tan lugine tan ta gira la fi kin na gine na kan kin
3: na ya na gine a de gine kering ina na sense
0: i mu
3: fi di ande fema
0: ibara me
2: ga mena meni
0: tapi meme i mumbe kaya fula na gine yo fi mira ya gima nga kan na gine fi atana shiga me dana gamba ya di pasi amura fama
3: gine nde na na anu se
0: amura fama
3: ado ko mane
0: ba se munun tori
3: te a se munun tori abara fa de
0: ka ba be ke fi
3: na be ate
0: mo baro binna ngam khaybu utan na gina umatul matira mom frere ifa fi na kan nabi mu na kan gita ki ibe ibara ramme iga gina ya ti singi ibara ramme amato linge kui anwa fari na kam faybe mu tan do khakhli mu bar na so yi auditeur e fambar we ibar ni khakhli ramme iga amato yomu nan tambade na kam falaghi yomu sumarebe yomuna Bernadette be yomuna Mamadou Baba be yomuna Madan Konde be yomuna Yusuf Konde be yomuna Seydou Keita be yomuna Makake be yona denda ga ina gambiri mosotoki ala bar solution fi ma amato ki ga ho inu ga gine fatam fi nanna strategy daba na ga ni mo ni mafatan ki garo ninga fatam finanna strategie daba alko na mafatan ka kamelu shuwa garaba itan ni gagine taja akonto filibo alaka kamabini tangama kala tingum famu murtidi wati betera wassalam.